Bon, an di kon wey bon matin la, se pou sa chay moun kadou kon sa polis pa sipoze ka investige polis. Le an akrizasyon, an fèt kon sa, yo ka di, sa la sipoze ni moun, an moun ki indépendant pou fè akalite investigasyon sa la. E pe nou atan an pil, makadi, sa vwe makadi, pa vwe an mi an pil de lè nou katan kote ki, Lè yi lan pou an bagay fèt epi yo menen an complaint la bay bay polis, polis pa ka fèt fè anyen bay yo lè se bay ki fèt kont mam yo men. Masav, yi pa jemè ve mwen, kwa se sa mwen ton. Be mwen ka di pitèt nou kany pou, gouvernement kany pou gade an de matye sa la epi pou mette yi an de fè wan manye.